bang po pensa ngumuntu hayi ndaba yokuthembile awungiphi ithuba nami ngindize njengechuba ngingabi nasifuba usasana ngakwazi ukungijuta.